Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngaleng nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.